0: bauli kitibe tubanzo shema bihinda saita no munyali nga ni munyali omulungu mulungu wa butembo tukaba kukaya bali bale ba omulushi tuma biko ko chi nemba cho moto butembo ne beni mo chende cho buma masanduku tukasima na reba kangatera abo she bakatruhurikirira ko chi nemba nga cheno neri sima yoma bi takata ko byuma ye DM chiwoma oyo amale kakandu matuhurikirira omo ya swamena mena ebi diosize butembo ne beni kuma na merongo mena mena ayo tuka vukamo na ayo tukalenda zamu husye kisunga toma bakocha omwisale tukaba kukaya boheme wa peto tukaba kukaya omobye swabyo simu bubati no mabende byaso ba ulikiriba tubanzwa ngoko tunabagerere na kande tukaba bura utino nyamuhanga munsa iyo tukana yiketero mukati kachitongole cha tuche noyo muntu uli mumaka we 26m atoma baze kenzana nzeya yabando nakandi abantu wana tutuketu namutasha yungana werera biro mame sabe mbalimbali na tuketu namu yungana were kumbukabo na tuketu namu kumbukani twatu chereho chikale ka bikalu mu katambika no kando tro kuma kumeromo bipa byenya muhanga tukabwa tutse
1: okuri nali atatane ryo muwala nali mutima mu wirire
0: amen
1: mukamanya muhanga tatau wetu tukwe kushima bure baleba kushinguwe na wene wabitu bichabaholo mukabando ko bure mundo Ato kareho mula machiro cha muna buire. Wali cha tova anje wabitu shiane wabiri humakoche wa mukama. Lakini okolo kolo kwa muka wabitu to kareho mula. Kani wamu lutuka humula kumita to kareko menya kusangona tunachiro cha uuma ito watu kirihuma. Sito ndabu la sabera abali cha tova la mwabitu yuvulie. Na havo wihao manavo. Nariye cha toka kusaba kusevu toka tukume toweke tali chinua cha kuwa au kusangu mesi ushika lava lakini chinua cha usha changa lava na haki na haki. Kusangu chinyuzi chika tuhimba chinyamu trema. Naka ni chinyuwa cha uja chenye mnisha tuhicha. Okongewe ya rekota. Eyo wawe ya ule lupula. Eyo tuki nishikala. Ekera nekera. Tuwama kusabibi. Ela umuna ni umoka mawetu. Eni Yesu Kristu.
0: Amen.
1: Kukuri nalia tata. Nalia muwala. Nalia mutimamu buirire.
0: Amen. Watu nga tukabate merakundu. Iwe riwa nyiti. Tikaone kanao kumukalu matu kwa amani radio. Okushundambishe esho saita nohe no abantu bakeba mayebwa erpanga panga bintu bimushuduka nabakayo musoko mu musene naba mayebwa erpanga matunguru nabandi abakahiya mlamba ero mabende byaswanabo abali atsinduka muri bamatikala kwanza hake bakali endanda nibwa bitina tutukaitwa mabiki kukatambika no ko radio no kaitu kabala biri achewo makisa chele kyo bwingo ko tuwa kuna chehowo arela bera obotu kaula mabuma mu masanduku ni abantu abakayita kahau merera Kusangolo holo ni kahanji kirena kwa sikale walawa kande ni denominator kome ya bandubusi mwera muteke uwe nire uchinire uwe mwore na chikachikale kituwa ye tekate kahano batae tukwe kumbusanya uteno wangebe kwa chioche no tuliko chicho tuliko chitambe tuwa shalo huka tukali andanda chikele kia ituwa itondolo kome na tutumabi kumustijio ye radio yomoto tuliko chituwa chikambali kwa sade Noko saa katere FM. Enimero yetu ya kutukunjako ni 09-96-03. Tuwanzi yoko alunduruhanda tukayo prezante.
1: No, nepaluku wikalo ugiste. Wima nirevo mabu mashanduko musandra ya tru iye bitungwe. Echirimbere ngaha mbombo yokubari cyatu banene ba musandire twi bitungwe kusibusibo akoma na wetu yurishana ya mu oriandale akola mu viki kabuo yo hawala yo mari wa mushitu ambere se hatu ane cyashomo muri wolo sitwe ndebu le rishima animatera kahumba nga mu nga mundu atuna yukere ba bumo na aka alangi bumo ba mashaduko ngo kovure wetu shekinyo cyo muri wolo cha ekatukirana ya amakirero cha viki Tukatu basha ni matera kahumba, basha ukote, ni mubiri wa nyamuhanga ulelewe mbere, muwe tuwa nilende kumbunyewa nyamuhanga, tuwa mani litulera wa matirero echa umana wetu yu Victorina.
0: Kwa sinja, kwa lunde luhana.
2: Hano ni mama wenyewe vile vio siye mama zaituni, yukanabia hano wa ilu mumu yuwe butembo, eria sere saba. Nga tukeri keria bahuli kiriribo sio buri mudokori na riwe oyo ebiri raka radio kikuwe ko mbere sio ka watika ndenga kwa mechendi chetru e chikatru watikaya en chiro chomwiso eri lokona okona nokona lunani ko hano kona chihuo ngakira yana bakarabo sibo mu diocese y'Butembo ne Beni hawasa abakarabayi bakabanda Notre Dame de Silas haumerera nabani matere bikuwa ibosi abo mu paroisse yo sinandebererwa animatere be matere tya bana tupokero moposo e yalaba mu tupokere ndekendeke twa masungana na ba Kristu bosi tukabatulwaniria ngulumbu yeyo bumo bwa masanduku haumerera no lupitali luko yetu le laboratoire a Dieu la gloire ngasi mabo kotsebotsebo na simana ba ni bosi bo Giovanni ba Brike no bo Nelson ba Kaluro Mobeni ba ne mwendele shengulu yo si hao merana burge huko ai echondo yuna makukeria baba ni nasi ngoko tuna hao mama natu kwa meire na bandu bosi ngoko ba natu hurikirire na makeria na ba journaliste bosi hao merana directeur ko etu Moise Karimberia oyu kare kitu kalanda kende ko hitumbiko mononga bali elubula nibwo mbumudwa kavi ko studio mono walu ashesima kotsepotsevu
0: akisandi sana mama bwiro kwa mbiro ya mukuru
3: onono mama alperi lo mungo matrevetre
0: namo
3: bwane tebolo bolo ko chanda cha pastor kanyali kwa vile hilo mpastor wa tumukulu ho kabriki aho basho bolo bolo
0: bolo bolo watu nga tulie bubati abakristo boshibe bubati omatero che chero che yenge ya ya labire mama tupokera ndekendeke na kutsebotsebo kutsebo sana ta bas ndola eruvebe soma bilangirango ko nao mane tundola weherire tuka kushima sana ndola wetu a luve byeyo wara mucha bandu bosiko bali luvebe na abaka abaka bya hobanga habi chanda halia eche luvebe na boni bo hulikirire betu abandu bosiyo botamose bame bani luve byeyo abo babandu betu ne sawa tu ukaula wa mamunganga ulioko katie kaeke boesera tuliomo bya lukanga huko mamu na piu mukaholekerera mke muna uti ku radio heke heke hi mpetrua mukae muna musungo ko chende chino ko bulindambi ko mano ko biro yo mwami we groupe ma ya bokenye ye matemiri mururwa kabere tukaba sima abosi abakabyo mu biro yo a tukaba tuteno no mop karawai owa loo tuikile.
2: Na ina mamukiri.
0: Asi omupe kabe. Ayano wanimo balko wanamu.
2: Oyanu pokere chetuku.
0: Muka rawa ya kabe ho. Na mpe ikire na wandivosiko wanyoko se uparuasi yoko na wanimatera wa wakasibo mobiro. Na mabaramucha. Nyetetuwa mabinjero machende chobu umabu masanduku. Nikuwa na nyare biho sabaha. Nukuwa mananya kasamoto engese. Sina ngabeberuwa omumaisha weko na hake. Tuyo mochende cho obu uma obu masanduku obu bandu wabri pokera ndeke ndeke na wabri uikana ndeke ndeke mochi uchushi. Watu ngerisimari inje Damiano mapendo kasereka masanduku. Ima mwoto wanzeri hubiria ajito ngolenga chene china rio. Toma takera huluwa mwaluyi na bandu wabri ukuba kumu na bandu wabri ulishukeshi shereko hata wikalo mungana kumbukeza wa kumuramu. Ii wabri sungikashi kabisa.
1: Ii mbamburacho bash.
0: Nariwa wote mewa eriere vya muna wiro mwape tatave nji kundu. Abandu wabri yaba katokeriko kuti ya masanduku na bana eva tokeri wampu. Ii ama sanduku wali ya kari ndera abandu wabanga hola. Ni wambu abandu sivashi yaba kaje mata mata. Kandi ya masanduku ayo. Na warira vohuma kwa vohuma kake kake kake kake muka salaka unerie eri sanduku. Nariwa nchichina sanga lisanga muna wiro mduni ya huli ya naruni ya shemita mitiro kwa chebanda. Ambu haa basi mkukote eri sanduku narituke sinya anode charge. Nariyo tukashara hariyo enja chako tse chiroro chika sa chika matamata. Ayo tutuwa verila varenga omo veke verengevi. Chikendeleka muna wire tuke ibukalo. Kila mundu wake ndita wanzabu wa okochewe. Ngo uka wabanduwa kabuwe weticho kubu umo masanduko mchikache muna wire. Nakocha kabere tukendo hore kirako yomu umo msienene. Omo ulu tunemu ibu waku tuenga baungozi. Kundanga baburanti ya chandu cha mabe tanda kuzi ya chandu cha mabe hatera. Iwo luwa ya menya uti omuongozi wechindu yuhatire omuongozi wechindu sheshe chaka kola sheyo wiri yuwe na utita iyo wa ukahumana yabanda nari utasuka wabu wa kwanza mwabia sukala mba ya ramo konde twabiri bintu bu masanduku ngo ukalangera abantu butsera bakumite e population ngo yike wayitiche ko bu mwa masanduku okocha kabiri tukiruma echa bakumite betro nabo ngo baka yitwabati mu bu mwa masanduku arifatana na temwanyaje ngo meyo tukendi wa hano o UDM akandetwa toma ko wanzako
1: eh nibwambo omo mama mashanduku yetu kalaba na abane ne bakatukala ya nebe babambo kala kini mama ebwa na bero konene bashe emune emuna mukorishiki omo mama mashanduku nere kiba kashima kosebo mubalangira abihanda kwanze che kwanga byabaga bana Ebanda bya bya bana. Kushanga mbona bya mahola mukarundika nishanduko nyacyande mukaramutu emukikala kushudira shanduko rarete rushunjike mukarundisha mbao. Nare mwe la bya banda bya banana ukayigaya shakire bakindika nikuki akosho mbao. Nacyabara kibalangira mukisho bumwe mashanduko wenu kawa mabya zungana bande nibwamba mumulukano rubanza ukolwa ira wote wowe tikiwe lupa. Nari bashimere cyo cyakosebo. Nari bashewa n'iki nyambo. Iba abantu banene ebitunga bya bomo mashanduko gabarenga bakabya mbalimbali. Nario ewa bolangu yo mocha ngushyo mocha ngonga ushye nacha. Tuma tino omundu ukashombola. Kashombola awale muri wesi ko mocha wale benga mukara moto nga mukara shola omuhali yire yetu. Aba nema muri ambo hayi niba kayo yu ebende bitongore ngiye bomo mashanduko ebe bikaha muntu ombene na mesere nachi nachi ibu yuanu. Tutinifuye, itumutu tabuwe cho, amubu mabwetu. Kushangwe milala, eka kwa mana. Ukayiga ya amumu ulutuanga watu, tetukena mundu yombene, kuse musere, etu wanganabi tume ratu, etu milibaliba nichi, ndichi tongore, eche silwa muuma. Ituwa kushangwe tatu kwa mana na silwa muuma. Etu katu wete kilishenduko, nama silwa muuma vera batu, ema kwa raba krisu, kusi abana memba, bali chetu ambole, kini tukashunga kake, tukalevya hutu kindi kala, nga tukendelia. Ka ndio bomo masanduku mtu watatu anga shinge byoshi iya
0: utya
1: cyacyo
0: wabuti bomo masanduku mtu watene shen ni hererania kapita kabisunga aho mndu akeze kwa naoni ashakongo tukuri sanduku masanduku ndio lya na masunga chetaka na masanduku ayi wat ndio nubwa abantu baba bari shatimba baba shawarara naona iwo bimuteli tete abantu bakere rukuchi kutse bandu bakendirie ki aho cielselwa muuma mitialite bikundi mbalimbali nari se byarete shotande trahe nari kundi omundu ne mutsimano mubere kandi na mitialite nayo kundi abantu bakare ra ukasungabali nari bayaburya ngo uri mu kisomo kita na bicho mwiso iba yali byango ukauka hitia chingunye mu aveke ngunye mu buimbaji ngune nari byame byashabwarara obo bo buma mu masanduku nawo hano sinangimanire ekitaka chimbase kineri sanduku ne mitielite ukana songo muyira bakamwero mu bintu byose yo nari nyalangira ngwa bera lasa ko bikupangwa bera bya mundu mukolo zaitu ntumwe kuhikako
2: wasinja nje obuma bwa masanduku kwenene bwabiruwanya ukaleta obuma alakini tuli no lubanza lunene busana no lupao batame ni bwambungo ko tune mu buwa abamambre sinangabwa ntabo si babrega nabo bananzira bo kutsebutsebo nero akabya mwati obulie omulwe kirimba chetu tutitala bya chokuma tuka kondribiere erisanduku ryo mundu wetu ali atu atika na rori abula nero akabya mwati obulie sana na rori abula kusangwa abandi mu batita wati chondi kundi omulo au ndio ali atambulini di dollar iwe mbole ni sengi dollar iwe kundi twakulia yo itwe bandi nero omulo tukabe kayo iye bya yuene ni ruwa bya bulitro okwitwe baongozi nero tukasima abo sinje aba nemuri ama contribution kuwapo na batereha nero tukandia tukangirira bosi obulundu momebere yewe tukasima kutsebutsebu ashomba washi kwetu ngokushabiri kokoche banda chiku wetu naho twabia ahave kutsebutsebu ololongo kolu abiri bya lunene nero abantu sibita sisira bakabwambu kwesi ololo lure mweko yulere no yitalure muna bure tuli habe mwire tuyire tubye hauma tuende tungire tu tuendele saye ekitongore chiku wetu nabo bandi banye iyo se balimo inga alakini ololo nemo lobe bayikira nabo bangai kanero ukabula nabo ngo bari kocha Mungu mwabwa ati hakiku tazaliwa hakika utakufa nganga wabara ntule balokatere tuli basafiri wanze utendi anze ngo kokorodonya wanga munene wanga heni atawendo muri sanduku riri tu ewabare hola ne runye munye yo munasike su uteke ruso kombukuri asao yunge hauma nobu mwabwa masanduku kandi wabata shaungana haumerera nechi hao merera no lupitari luku wetu lwe adia la gloire au la kakule kitoko jerme tuwabiri kenda trawa kwa tsebu kondi muna vresi tungesha kuhiro murisandu kutita yoko dawa muna vire ebibi ya benerunga wa sima kwa tsebu tsebu.
0: Bas, tu loli yoko luhande lwa mama waye ibubati abantu bakabwa baticoko bo mama makeregete
3: nibwo mbwe bubati tukali twalangiritwe oyo tukaenda na yanaye yubwire mebeko yoshi omokarne donge utabwire mebeko yayo ishi tuende nie nawo Nero wabire wabihikayo abandu mubanzira. Tuketa shalebio omomu akononga tukandre wa shula trot. Na kwa kifupi, oyubwire mbeko yoshi yomuli chetu. Na utagwire yotu, wanaluwa huna wabia noloho luwa huna. Kandiri sanduku si chindu cheri negriji ye heko na haki. Nero mwabire mwabire yenda mwa nita shika baba wetu waka mwala mojeru. Yata, ah, njeba magenda luwa nilu nanzire na ina pasunga nero kuni mtu yake shwa bocherera mtu chafungenda biere yare muronda na kuyana burata ye mwanza ati yi bashi uyuse mwanzi were
4: owatangamu
3: lolo bashi lolo no labura twakanga bendo bujira pastor watu abisha lwere tumoluryo moli bamamuta tokodao kumopili no mo ine ni matanu nchi neruni ahona nero loholo bashi tushilundulo retsangamu ye tishanduku ni ya kwanza kwa Mungu.
0: Basi wauligi.
3: Wanambala katereza tu, wanavrele.
0: Wanavrele hali ya, yeah. Wasi inja. Wauligiri wa tutuka bale mbali mbatu liko 0997-0993-6303. Nariyo, muna buwaha noho mochi hende, echende, ini ngaba bulaka ndi swali ngumerele yo. Wikalwe saha tukawa ongoza, evikundi mbali mbali, echikundi chikaso saa umunyecho. Tuwete ya mareyo dakisio, inge ane kwa baungozi. Nariyo, ukana ya langira, esendengendo vyo nganga langira moshotere mwehi, aba mambriba naute muhua, awereleha, neruwa sunga, omutwe baungozi tuwa shabane kama webe hatero. Ama kwa holofranga, kwishi ama yabi ya noluhol, nariyo holofranga uluwa berubu wana lomwezi. Nariyo kundu unashi, holofranga alwetuneloke, inge, ne dolare ngo makomizi tatu yosheyo na rukana lialo kuti wa materialo usiwa shiwalo holongo kasha sachero cha na ro akabya abiasa ibabwo ndio yabere mokolio franga lobu mo masandu kene kwenene ona maulikerera na ryo yeme ukanda taretu hata mwanyaje ngoma ye abandongo kwa bakaitwa bakaberekera niri handa bukoma mulo olubanza lwa mabesesa nari bakumbuka mbudamya no masanduku eno bikalo ole hayi yono lwa ma bas wesinja tatu hate mwanyeje nguma yo mu kekulumo mawe mushiene nengo kabwa tichi
5: koyo abantu babirenda bakati.